lumwenku horata wa Zena Bakari wora thano miro tumlo ko mohani mithano sisa vantu kudla humita ko sahiyam radio ni mu dikupale ko wala nyana mari hotani hiyo kota oporon khanya ni ya okathi ra ba khani hana hagolo ga mpahari ari ayo hiyene wo thelma ni ka othatra ba ano lipeleliwa uru kuru mo pahari wo wera kusa mivano kala ruha ke pha hopa ekanle uru meli wa basisu sisa lana bwa ninno nabadaru mar di raza ki pe ani ra hano ba binya ka roka phavela yo khura o mata macho khwa o mthipa la kharaka ala nikala o wani wu onone amina ne u va va anwera animi thogi hofala ro tsama mina ne avadar muntam mo asini miwe mambera vo alam thu unhime wera mana na mathata

Pentana. Dey pero yuru pal ne kwen hira oshin da so sene sese nevela vedi ha. Wona ka oka ki nyungwa no mungara yo pentana wa tokoni wa nyungwa na ngwari nyu. Nyungwa no na iya nyu. Bano vila shetwani ovolo wa tokoni wa nyubavo. Nakala mawani me mu nyungwa na nani tukwanyu mwata nene. Bano vila latarau. Orwa uopa kelani hasara wona ka. Konke lo suwele shaka mukhalelo sheni opa keria. Nintoko sheni nikanliye ovolo wa wona ka. Etoko tieto kongkala yovolo wa. Wako vela niwa onimona neya. Masika hikini na thanyana kavale. Na hikupala neke. Nakala ka mawari umu nikala hon. Na nyohola naka. Vani kweya shetwani ona kamela. Iwara thanu minutu miloko mishishe ni mitana mili.

Ovidi hamao paham favela o hurane maru. Animo opanyani yao nyu apankene owo thaya wo tepia tepia ni nyu mwera muriane mutupa pareya. Ni hala mure mulo lweni ma hiya karwani mulo kole karu. Ze kalma la manu. Ay ay ay ay. Twao ni mo tepia ni pahi arile. Mulo vole ahale ke mure kole kana omusumpua. Kahewera we makalami kinyi muno helia nar yele himala were patwa ho pa hem lo bona khala kana mutia na mutia na khala kana mulo bona te thwaya vo ka he we ra we ero khale veri kana o tsola we ra munne varam teko munna khela ah wa pavela vale ni hikunno munne benya kana mueta kasa o hi ko ha ko hiwa arriba libertate ye ye pavela chanyi yo opo va thokongwa boye munne khalana basi unni phiani hiku nwe anyu baba khalne mulo pana baba hata nyungwa ni mulu pelaka muni hima wera tiara nemo ko ta ko thani mo ka chami hani ni hiku no munne khala khala mulo wera masi ya aba ka thelle diwa ka diwa ka ni khale ke ai li e phatwa heri si

0: Nampula. Bon dia, ni wachanero mlopa nola, bon dia.
1: Bon dia, alpacino.
0: Nga hai hali saya? Komu hali saya?
1: Asame kwa shede liwa, kaya kumi haya.
0: Akava kani. Kali kanyi hemo altura basika hiyo?
1: Asinata, nsuna nroli katana na ntrenka ama nantoni
0: wama nakabu. Ah, na ntrenka.
1: Tia, walpani yu.
0: Nsuna nroli kanaye na mulpaja kaka shimia kaba, ha?
1: Oh, kaya wakala tamul paja kaba leke, no katamul paja wakala sunlo nroli kana.
0: Ayo.
1: Ni tati yu kala rao tohi varu tohra kama, nimi tohi varu tohra kama.
0: Ah, asante suwala na?
1: Asi na halu suwala, asi na halu suwala na wakane, halu wakane wa suwala na babu.
0: Masi, owani yu?
1: Asuwa ni nusalama, salama nki wale yote pana kavulela.
0: Ayo.
1: Kumbiki nwale wabarabara nisuwa nwa bakana bakani ukala wira ndrimu kutremu.
0: Aha.
1: Niko sala sa premeni chiniko heke basari mbali.
0: Manamwane.
1: Anamwane nto ushikola pa anamwane.
0: Ayo.
1: Napa tiri atuwara pia yao, ashawale akala ana premera akana sekunta.
0: Ehe.
1: Tena rapiha wale aru enu wale pia naona.
0: Anisu wala mahaya?
1: Oh, awan ro mahai na wera wulu kam seran temu kasai nanti ni wera la.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Doko mana bo?
1: Oh, tapi lewat balik.
0: Nak kenal orang kalian ni siapa na?

0: Muni ranyu uyithele bona pele.
1: Mukiswami he mulupali yake to. Niyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne to. Ngarani ba mirava. Meo kini mo sweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuwa ikina, ikinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili, kwa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso ote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali inhanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okada vanchene. Ni mpenda.

Pia smartphone musia. Ateko no onlima ni yoni pobi bimbo. Mamsumabane, muno murumela ka iya kapele mungwe haka manipe duawi. Nave murumela ka mutani higu. Ahunea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala. Borowe na ana baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo. Ni itandua protetoria vituru wa mahala ni wene.

0: Mwatate nwa vaili hapa sikumera mpwero wa sumana sampe sikila mishini tano saa na mpulensi mwakato la vula kampira tika ponisi wa mpula kanile ampira mshikola mwula vula tuwakani wa mishini tano sirumpu wa wampuro mishini tano sirumpu wa matata fifa msambiku rodika mhiku wa mwetaka matana mali ni oma ureke tumheku wa mwetaka matata mishini nito ninzia pwarumpu wa varari wa pata ni mpua mwa tata fifa mwula vula tumpiro rodika wa timingu mishini tano sirumpu wa mwetaka msambika mbato provisa rodika fana kama tunifara wa mpula rodika wa nakala portu no la bulato mishinta sinpajiri hiwe na mashishi suma neyo mishinta nusa molumunguni sa mundial rodika maku la motanova ilapo taro meshi kukanata musani Amerika mate folume buatardi inhali nso uleliwa
1: buatardi radi Mosambiki buatardi sanzo kush buatardi atfutia ni yala niwa buatardi kabudel katu ni yasambeli buatardi atfai toni na hingi huwane
0: mshukula falume falume ato labulewe ratiki huwa mpira mshukula ponisa mpula atikiwe sima isivindre wawa tena na matikandoka ila mera mlepo na roe na roe ni ya provinsi nyambani mweru wa agosto mwesani setembru mwere matishina matitana mpira mshukula
1: upajirani etu yore la wata vincheni waele ni wihu ni waele noni ihu wabirikana wafazi yerane nje mwakoli wa mwezuri wakalaka wira anampulati ya kanle ya kelenle fazi nasionale ya joku shkolar masi waele noni ihu ni waele yoni ihu wane lwaka kwazi vechi la yaikala wa organiza saa wabirikana vechi ili tile irwe wira we kumpa ketu ohonie ohizuen lele yeriao kwazi wane lwaka mateki ni kuwale ayari wadiresan provinciali uwe tukasao mota ya panki ya preparasao ya fazi nasionali irani wa wampulano mwakoli wa mwezuri parantano wa kwazi wane laka apitu kule tukinaku yuwaverika netukua lukeri kinaku nir hazizo kalaka wira nana iwe nchene iraka anamuira wore kinaku upachirani waru wora woriria kandia wora woriria kinaku namuira ya anira wira ya anipizo pia matapishu kinaku ya anira wira soisa awasumu pahiza wata vincheni hino maluzula wira kala wora woriria wore kina na wiri kiatu nkala kesha hale kandi mazoviha wakala kawira mazoviha hale ndato wa watu wa vincheni masi wore kina na ayu humateki niko telika sauzi nchene kakalani yako kati wola vulana wa watu vincheni telika sauzi kina anira yoje nindipanya so nipanya hotu o nisha wa watu mkuta kuta wa watu vincheno kalaka wira na apela cha mazuvi ho kalaka wira matele etala anroti kanovi yora o itora parwawa anila sumu kula wora sumu kinkaletu yorera masiani rera wore kene kalaka mazuvi hapara upaha mirima kata teke ni kunizuwe la manera we mwoto nkalama siwa ele ntermu ya yokala organiza sao njene anira na ita pela wata vincheni ntermu
0: ni mwako lakini wale wishi liha wa italiga sao wishi liha kama haa woya kutani huku nrurupa hain hata fejao
1: pahitila ni himi ho viri kana mwakoli awampula ya keli ya fazi nasional ni mwakoli ele kanile fazi provinciali wone lwaka katateleka sao zincheni sare zore liwa nduma wata vincheni waeli awani haya tambe ele niru ntermu ya trofeyu mwakoli antano kirero viri kana wata vincheni ntermu ya mota ya prepera riwaya a direção provincial de
0: educação
1: ni mota miteko mota za bara kani wanshe
0: mishindi
1: wa delegação zinjene ni wora emandiaya kabobo yirwe delegação zikina zipinje mahiku makina kora kilu delegação zote ne zipinje numire malaka delegação zote ne zenye zipiaka ni hikuna nenne zikina ku kazi rumpe mahiku wata vincheni
0: nta zitukele
1: mawani yoti roya wata vincheni kwaje na pelo kala mwala kale wola ni mpaki huwa wale irani no hati distritu zinjene zikushanze trofeyo na anono ripamo talitate zinjene zikushanze trofeyo na hono nrupula kina kwa trapaka na hono unkovola ni katatistritu ya kala feshta wakele liwawaya seja kumaka seja pinyawa mpulano ni seja hukolela kama distritu mawata vincheni nita honi lawaka ele triore la wata vincheni ya kala wira nirani aziza ale paroro hola wata vincheni poti wira uniwane lake tu yora wata vincheni soki
0: nyambano nroi wawo
1: soki
0: nifani matokula kena kenabula wira kana madrika avukule miyaka mwini wala sema holola
1: yu upajira ni tuyo rimpi handrima wata vincheni
0: basu niraneya wala atuani mwero mani hereri
1: wiraneya niraneya wata vincheni na kila nawe hapu otepashe ya lale o kitima ya mwili o iwa mwili o rekene ni
0: ukuveya
1: ekeka yu ukuveya mwili o havela nirazizo nirwa onitika fazi kinaku mwakole tokiatika yu kaiso yoku shkolar boto kala campeonato zinha juvenis
0: mas sem falar mano mane a drink 2014 creio que 2024 arna 12 anos motano va condo kala mishita sampersa mishikola
1: Ayo ntepenteri ntepenteri criterios impaki wa watra watra vinchen.
0: Wera wera wera mpila na mane manuela na paket za sejanush.
1: Entao ya kalawira ti tojmili
0: ikato
1: 24 otrika ntano potraka oraka totrika.
0: Masima ho lola wovukule miyaka na mane na mpata mchinchinchinchin sa mshkola ya. Omvukuliwa ne distritu, omvukuliwa ne shkola, omvuku na shipa apaya, omvuku la shapavi.
1: Ede tile ni manlotsuwa la wira kwa alukeri, majoka turangwano, ampajo selesinaruwa katandu ntistritu mawakavo, joka torongwano o kwaba
0: tele tuwano kaya mshiritu wugu amvuku la miyaka iya eshkola nsuma mwana mwana ule shipapa wala edresan distritali edukasawa
1: ele tuwela ni manlozu wala wira edresan distritali edukasawa akala matekiniku anrepresentari edistri ale kanle edire repartisaun di kultura iti sportu akala matekiniku ya akala matekiniku yale namwira direttore o rilato awerru administrator rilato awerru entao anumori kanizari ole kanle joku shkolare ankala matekiniku anafe taruwa repartisaun yale ya sportu ya akala matekiniku yale ptule ni manduzu wala wala tishtritu zinjene anema anupu wala ketungye okatu vinreno watra vinchene entao tanupu wala wala ninroti kavane nroku manana for example anakala ino amalotu wala wala anakala tootika nampula tootika aparapato tootika example yovo tishtritu kina kaninzu wala nintu nroku mana nazu wala wala wala mwamane makhola ansoma kalasi shish oringwe ni etati atila nuni zwelo
0: ke
1: kaunit karakreati nuni zwelo ra mama nola na talentu toveri kanyaza mwili ni mwao rakilu makhole po yarvo kiyari ali makhola rivo tala ntao ora ile tambukuli watu kumentu zaya omvukuli hatu kumentu kahi servisu mapartir ma tekniku tanzwala wira ana manyani trika madiretoro tala ni manzwala swana himeriwa wira na selectionandri hu tala ni normal uzwala ura majoka tere minchene ankana ni
0: mafunzo eto kasana kunela pata kanana shkola ruwa kana kusha mparo kanana na shkola hata malihe desma segunda
1: ahavu ala malia desma segunda ni tati yokfea wata yo ahina pia tase
0: onera wera onera wera ni la bahe mishira samshkola shkola yale bahe na matikala neta mushkola
1: ayo tilo ni mali huzwala ura sempre teste pacheria miteko za joko shkola sempre ngushwa na anamane
0: koko na sara mare wera kere kero ani kushwa ko ani kushita kila ko ani kushita na matika ahinso ma shkola hata miyaka CV kani pimi ko bloko bini taru bloko ni misheshe avukulwe miyaka hela mpoa wampera mushkola
1: soma umiwone la wake eni kaletri yoli pa wata vijene poruke mwane liwa nilatru wola malelana wolo himpio shkola ni ulo mpio shkola wabirikano wa wata vijene wankusholo himpio shkola na akumana na ala rana shkola oninzwela baba
0: kireke mamata na shkola ala mshiritu ankuma yamu ankume shkola muhakira kweta na shkola ukuma shkolawe
1: Hola tu la ni manzo.
0: Ana tu kera mpaka ana tu ni heria distritu. E se le sta distritu.
1: Tu le primero no manzo la ura kata distritu, uzo kana posta administrativa, uzo kana localidad. Sa kana tsisa localidad, tu le ni manzo la ura wore kina ku, ala kan le vasete tu distritu. Kani anilipa kora wa rela la ma localidad. Na anilipa wa rela la rima posto. Ino manzo la ura ma posto ma localidad. Popuato akala ana mwana wa ata vinjeni. Ntao yana ali azola ura ma amanola. Mwezu ra harero varante kori tesima sekunda. Woriki na ninrela yole para umutari. Etati za wata vinjeni masile tu ya wira ni aso. Woriki na kuohia wasunti olola. Entepo niripi handrima hino.
0: Masi falume, itekiti ya sembuku liwa nasula wira anlesha ntukheria itekiti. Kiti ya mahole adiki nto sembuku lwa hai
1: tuna hini mandosu wala wira kata tishtritu yo khala na malamulo aya upachirani akhala wira tishtritu chichi tipertenri aperetira tfoteni wakina wira to tiki kana wira to registro kana wira ta fulano otuwa lwa wira misaunzi rivava misaushishi Entao wone la wakami enkale tuni wana ni
0: wabari hanyo
1: wabari hanyo wirwepa hini mpela ni none district
0: wakalo holo
1: kavo himpelo wana trofeyo elapo awo ya watra vinchene entao kahitu enecha nile ozuele ura kwani ntaratariela paiso amalele kimabale entao wone la wakami enkale tuni wana niwa anive la kuvernu teni alibaole por kazu la ura otene bani mpela wana resultato enone apare la pumhela o district yimila
0: Masukati ule wakantoko na shikolo piraka athanna mosa hata na shikolo piraka muloko yashite musaru evarare pileti lempale were pileti ila malela urumeliwa mayoko macheshe mweri wa agosto mwaka 2023 hadi 29 ya kwala na shikolo opiraka muloko erna tata validati pideti ni huku ni mwasa mweri mwasa mwaka mwasa kwa mpwane la mateki ni kutresampo vinsila kwa weri etisiri tuila ya wavuku la miyaka
1: upachira nitu ile ni mandu zuwe la wira tukumente zintara taruwa ni huku ni mwasa anachikolo teni njoo kushikolara kahi wira sopa hii utishtiritu mwasa kwa lukeri yala nselesionariwa ahinka na tukumento utepa chala matishtiritu zintara taruwa ni huku ni mwasa inkala tipu purumosao ninona ka foto zinchene iruwa kanaronga tishtiritu shishi otara taru tukumento na rongwe lukari shi shi ana selezionariwa tipo jo selezionariwa ele riko muziza ale majokatore ar campionato por exemplo kipa mphela wale pia majokatore akanile pia hamozaru onama totrela khwira majokatore mankizi vela tala yaranaka ofetera sao asusia saura kimphela walo pia karta zingwa ziza ale karta numero chichi karta numero chichi cha serie kala ziza
0: ora ora bawe ha osuela wera ipiliti ila kare ka thala vukula mia khala khavukule nase molo khalu khano pete kushamatena wera warunyambane wo ewe we mushanki ho wana shikolo phindi wa ana mia kasowata
1: Ela o primeiro upachira ni kaha sundu so o wampula wenu asunto a nível nacional kinira ne so wampula baba kwa lukere province o kwa lukere distrito sempre otala mphela ka urana ke sambe komu arivo ti fulano makole makola ka hunro khala baba ari pitru ari makole makola ka yun khala baba o falasificar o documento so ka yoko escolar podo kala campeonato zenya sini falasificar o documento podo kala campeonato zenya emni motariwa nzira na fulano ko heliwa ka kara khilano o na khole ra ka ntunki na entani yoko escolar etutampe oli paso etinon ho tunkwa wata vencheno kala ka ura distrito za wata zincheni zini ntika campeonato masisa pia va fase provincial safarani distrito zimperter 7 zimperter 8 zimperter 4 o kala ka ura maskola ni porque hini nzoli ho kala kata shikola yani kala na kampu yele wora yele yeruwa rikireyu mayori kata shikola wora yele tutarizo kala zo wala mela masiwani panyamwe kata shikola wa diresan
0: yani kala na kona shikola senote kapa kisenka ni kampu
1: ya kala na ya ikale vo kampu nesh pasu kinkala wata vincheni kala yani kala vo yele rikireyu atikiwa pola jiturma puriturma nita unena anovetu nye zimbari wa soiru waka ura sumaneyo ta zimbari wa zi kukwone la waka kahiro na
0: nimuira mututu
1: masini agento nikala agento lo nikala wira no kala na sumana mwerishi sho mwaka shi fazi shkolari enchen anro fazi shkolari nya akale mateko no kontra so anro wira fazi konta ni kumpiriri kam varelele 100% riprogramma orin sistema ni entao enchen ambarela komu wira epa fazi konta ni kumpiriti mota noni seleção zinchen za wako distrito zinchen singo kumpire normale o wa distrito zikina singo matere tararu Singwa tishtiriti zikina zingwana motalitati moza. Singwa tishtiriti zikina zingwana motalitati wawo. Entao, ele nkale wawo rikina kuyone. Entao, wone la wakami. Direção Provincial Juventude de Esporte. Adi aliaje de Educação. Vamutani Juventude de Esporte. Ongweri na mitekonya. Wala waruka. Wone la wapoka. Enir hazido, por exemplo, provincia wawampulano. Motalitati zinjene zinikala. Ono na tishtiriti kina ku. Engwana motalitati zikina. Masina pelo uha wiraso wakalavo. Malaka ya kandega mpuka. Nona vo. Malaka ala yari wawata vincheno. Namona tishtiriti kina wanaka basketi. Masina.
0: Orope ya tishtiriti. Iriwe mutano va. Kanimwa anume. Yaruye mutano pa tishtiriti siye. Amurahle basketi tishtiriti siye. Serena isalawo. Irina ntoko isalanto ko. Onakala portu. Onakala velia. Wangoshi. Etisa aruye sarna. Serena tishtiriti waya. Isalawo sa basketi. Isitiriti serena isalawo sa basketi. Mwakora. Mwera lampira irina ipo mela wampula. Kemi rihinwe. Uruha mutintu la basketi. Kula tishtiriti ra. Mutintu la kundikiwa.
1: Yor la wata vincheni para pelimendu jumotalitati nja, o kalika motalitati ontika wata vincheni. Masi wore kinaku entipi horipi wa wata vincheni miteku nja, por exemplo, sa foli, miteku nja, por exemplo, sa atletismo. Si havo, distrito zikina sihirina campus ore la wata vincheni para miteku sa atletismo. Timota nira era winye no kupanya pista, por exemplo, la ferviario wampula. Ni distrito mawe rimo campu. Primero kahi campu
0: yokana metisa. Wa atletismo temakasta. Nana washina monogati ya temakasa iwe Vincent do Junho ukwathi ya kwasaya mphimo ya khalo tane ohoreya kereke ya khumayo ke ikhomaliha wala eka mpoliti nungwe
1: upachirani tula ni manuzuela okhala ka wira yirwe Victoria won khumano wane I have ya konsikiru tukango okhala ma othawa enaturale othawa natural wira ni kirekire ntao tala ni raya kushwa kupia palu kuza wata vincheni for example ya rampa for example machicha ndo arowe provincia zikina ku ya roma putu for example champer terivava le capacidade enira zizo chen opio stati 25 de junho ngwe harel vapai so
2: chantruhina to komona relva sho onkala witho auripa wata vengene o hashtag yi kampile yo tene tekeleliwene murza watu onkala uripa akore niran eniran ya tihabu ti street zikina kampuzaya no ripiro epa kuletu nira mwe ni miti saunza ya kazirina miti saun ofisial so kampile pasi yote kiwa na kila nawe hakina kuswan tshawa instarata ni entawe ya pia lukari erfeshati ya wata vincheni eni kala wore kina wukumi hankuta kutuwa wata vincheni
0: mfano mwanto na blaka mwenlelo mwaha walaka ni la blaka mwenlelo wa mito kusambra sa mshikola kireke mutinto wa jatresh kame kumhabasa kame kuansistira male mhimo yira mutinto wa jatresh shikola sinchen mutinto lola kisintikiwa sinche sintika mutinto lola shikola ye sa omeke tsa privado sintika mutinto lola wa jatresh kireke wa rohiwa ana shikola ro province nyambani mutinto wa jatresh anoro ruhi tuvo wala wane phela wira yabala kokwenisa kireke wane phelo heli kwampuwa amahola mitenkeso oroa province nyambani kambi tenke sampira metoni hata sa basket ya mpire patru jatreji yani pelo hilo mpua ama hoela ametenke kama hoela sa provinciage
2: primero tule ni manuzula wira provincia yo wampula kimviri kana ni provincia sikina ko tule ni ira wira ni hiyo origin irniho e origin panto for example origin panto chene cultura zote ni hini hana za watra vinchene kivovo enali pa provincia de nampula o hiyo maputu provincia moza ya watana atama watra vinchene ni provincia o moza cultura zote ni va provincia yo wampula siriamo cultura ya za watra vinchene zinchene kivo en roto tushara mortalitate kwa lukere anesha mkushaya provincia yo wampula en roa rokusha en roto tushala provincia yo nyambani so yulu pale mwanamo kala kawira zinahintra kiwa mashkola anashkola yala selectionari wa aniti katampe fora yo kala mashkola ni tuleni manduzula yuro shkola kinkala vutempo wa watra vinchene nalo tena selectionari naruwa kahura so yoniwe atikaka mashkola maisita mpeo niwe atikaka mpairo na atikaka komunitati
0: maakademia
2: mnukuli hati mpairo ele niruwa mutalidati soru kune azote kula wata vincheni na kila wana kaivavo pairo zihintriki wa miteko ya sikanle za jatrejo ni zikanlola wala joku tradisionalo kanle miteko zampale zikanle miteko kwa lukeri kahura so atuala nseleksionaruwa mashkola pahi wakala kahura atuala mateki ni kwala na hala maresponsa wilo tena nkala mpairo mwa wata vincheni na
0: anamani ala ya san provinciage ani pelo hilo ampua mahole san provinciage wala ya pala poko kushiwa mapro sore pahe tuka san fizika na matekniku amwana meteko sasa provincia la wampula
2: upachira ntule ni manduzula ura provincia yo wampula no o anive nasionale utepa na shawano provincia yo wampula mortalitati yazo otena akala ma representante por exemple akala akala association provinciage wone la waka kiwa mortalitati wa ro kushiwa kuhala ma association provinciage wakala kawira ya pia wora ya joku shkolar fazi final ankala ngwe anaya avaliara ankala ma federation por example mi teko zampira woje ankala kata fetera saw tampa kera ka wira ola nao eni razo sheni alupo na pitar mi teko nya ankala ma responsable a propria federation samigana nta wone la waka mi por example si provincia wa mpula o provincia zikina ku parowale la mi teko nya tana azuela wira ala maitu ma professore tu ka sam fisika pela natura za ale ma professore ka hima tekniko tikina ku okala professore etu ikina ku nta ya hana kuma kama ma professore kan lima proprio mafunti haya
0: ya rokumaka vamba komali ya kama trainadore ndoka ferroviario hata matrainadora sporting ki wale ya rokumaka ya ri
2: ahu kahima pro ahu asuntun kinako wonko mi hatrainadora ferroviario sporting ki wasuntun kinako masitala ni mandozu la rapport
0: mahola amutenka sa province sampera ya ro rakisheni
2: for example kata provi kata association ohana ala kan lima tekniko
0: ndoko kushingweni ndoko mfalme mwa panko wira mapanko ronya mbani
2: mapanko potu hero wa maisi ohana proprio mategno kwa kampiri za oroa proprio ma president mashikata association wa hana karaka elementu mozo kande tekniko okala ka wira potu wirwa ola ka hiya va masayari mwemmo
0: for example association aroro wa tokonto
2: kosi okala bo secretario tekniko
0: mwenye
2: okala mr benta for example e secretario tekniko secretario tekniko tuna zuela ana mwani ala mota netaya atletiji mutambe okala responsable lo kan le tekniko onation town wone la waka si direction direction provinciale tukasan parwana etu yore rawata benchene wone la waka mi ntano potu hirani azizo mash paramaka zikinako ahana kata mortalidade ongo chapelemenji responsable o kan le association para ura na kisambe mortalidade ila masunku chayole o responsable a mortalidade ya ina un so tambe próprio serviço distrital e provincial de educação, ora a seleção também há na mão incluir que há na responsável as associações.

0: Aiwa ni motha ni motho na mikhopo ina muna sinkhaliwaya. A thoro swelo ibya ta selestira ya hotheke o ya thaka balle. Khala we dira khale o kahi o thaka kahi ya hotheke kiswelo ra tede.
1: To momuro khala we giri ni na mikhopo.
0: Ke mo go hasheo. Ke kae tsa swela ile. Ai wa mndi jwa mura mani forosi ya to ka ho khala ka ka biwo.
1: Ke ma ka na 50 na mi khofa ka munha.
0: Ai we di rida bo so ro khala ka ka bi. Ke di boda o mpatra mo kina ko mndi phanya ho forosi khala ka viti do bo so ro ka ho khala ka bi ke si bale.
1: Re ka ile mai go nya lo khala teshi. Ni murna ti rinda re ka ile anya teshi forosi yo. Wo forosi so te ni sei sindrira so ya khala dinguri wa bahi.
0: Ya khala dire o ka de tfirinde
1: pero swa o regale anyo te shi musoro anyo vinti o ya ikhale musoro ba ai muntu me nya mi bale a vinti mo rupa vo fa mu ha le rami khopo
0: o di khoyo khala
1: ma shi ayo hi we ibal tu shoro nge pero o i mie tu ro ya ti a hi mia ya chere ri ha mo lu mo mi gi ku mi ha mo ho Masi o taxi ni mi kamun ki rutu ha. Huma ka vittu ki liha tirenta.
0: Wo. Da bi ko kwi da da bi ko kwi ki.
1: Tata. Ki wa. Nari. Masi to mu studio mu ndo akani mana ni haka wo ba ne lihani nyu wanu muru wani wono vi haka ni makari pyanyila no to kuli haka ni kani kala nda muratu mu studio mu o kala wi sindi rane ai tunyu wanu mu sala ka wi o lelo va vi tuna wi rane ki hevi ka tweyo o lelo va Kintuna wii muhima ako gulu bali hato mamosa. Kira liwa tokulu mamosa. Ilo muhiwa nsuno yeva murati ulimo. Kana kulu kwa hira liwa kulu.
0: Ivo.
1: Kiro, kiro era liwa supiri nyo aka. Nsulo aka kulu aka. Otela.
0: Ina.
1: Ei, barayu.
0: Yote yote liha murimo kala uloko na nua kavale.
1: Orera.
0: Yote yote pa shorera.
1: No kala sipo mama haka mwikwe na nanihinde ya romusivelu himi ya wii. Ahorwa ni pweleke, aroke ni undeleke. Siri haya mudu. Oni morwa arwa kote liha murima. Amusu utena nkalo odo eliwa murima. Ono popi hato kwa mama ya virhila kama mama. Itu ya simvini hela wampanyo mwana wole. Mashi ampanya torera. Tutena no tailwa murima wopo pihai wono mala munin la tailwa murima masito munu puela tahorwa kinro wiri hakani kinro ava hakani masi ulu pale okhandne kumi ekumi thale tho tendi bari hai to sinchen ni tendi kali ato itiki nago
0: masi kahi ori piha murima vanje ne sha okhabelelana wowi Wenje nisho okapelela na wowi nikaleke omu kalihera muni huo niyareluwa huo uwi Anuwa vale pele menu shi
1: Onoro usuala wiko kana iti yako nla vlorati Afutuli waare abo Masi ndoe nuriane mvane lo mustudio mu yowo Ndabu hapakingwe okumelo wene oshoka jmaru uhu no veto Wala vliwa ya varuwa muhammo sariola mwahola ya nruhe ndeta Abdul Carlitos yao Aro kalariwe Hailaka masipo Mwini mwiwa suda Neno nonyo onyando nitunayu iwa
0: Tunabu hapara huwa anihele laka masipo wakati wotene
1: Masi ulu pale Mwaha untunaye onruhela oratene Variwa mvano ele olaya la vlihaya Amu avano eshkola Yele Yoshoka Jmar Karibu
2: Yo kinasimia Isaki Humberto Kaprosore Eskola Sekuntaria Yoshoka Kinsomiha Edisiplina ya

0: omutari makatamiho wa mutu yehun atu navarahu sopere mwaha wa meyu ambienti makatamiho yehun nikumihahu atu mwaha wa ho sohono na seye sumpie molumwe
1: enir hesheni urona virkana sa okathene wala na kumela ntoko ni nona ho ni nona ntoko ihasara ya sepa
0: ihasara seye ya sa sikoloni ipeyo pahi hate ana matani yawo hinwere uru eria makalelo makatamiho yawo omutara itempo eneri ha ti atfu tinata muye na tikila kamithali ne yela kamtakhani na kahaka itakwa na tisuru iriki harea ni chuse yeso mumula sitankiwe maulumu nkuna ninaona huwe sinini kaliha orera hiyo na tikila kamithali vale mithali iye sinini vaha are omumula hii ano ni mumula are atu omuku mihara o ipalanta vano hiyo ni ikichaka ipalanta iye neela kamtakwani aro hiyo akanemukanya ni yepula kenrupa na hala wapiliwa kansua ni itemperatura inahala sokalaka soviha itempu sot sene
1: wawura ni malamali he mukhali wene yola ni kando wera kasaye
0: uro malamali ha mukhali wene yola nohana nerihila kampanta wa miteko sovara veriva wale iliha nashkola ipalanta forma ipalestara wale iliha anashkola makhalelo o wira wira emalamali he mukhalelo ene yola opalantari palanta mushkola mawani mwemwe ninkhalihu uivitari hono na mipalanta uikichasa kwalker manera uivitari mpai rummo makomunitati opahakatsa itakhwa poroke vava nenrowe tempu opahakasiwe itakhwa entao oumperera ana mawani wira shonte we na yako mata iwo miherle kempanta wopa haitakwa porque no katamiha significa ni mwecha na sikoloni ni mwecha na tala ntakarawe puyele epule yo kenru urupa hiyo naela kaitakwa iyo ni kichaka mithali iyo na hononaka olumu enku
1: ndo kabro sore esheni muli pelila nyivariyari omtokola evandria plataforma evariyari weskola ela
0: Eskola ilela ntoko nesuela huwe atamele oparea ni katu ya kha hiyo nini sofereri sikoloni are otishtiritu yomusiriri ya kha ila nuhata kari wa sikolona ili ulupale so hono na imata ipa makalelo yao nona hu okatamiha otishtiritu eno yela o ya musiriri wanonto mpanta yo la wa plataforma verti onroa unruhela makalelo unsuweliha wasuweliha na shkola wasuweliha na mawani wira otene nikaleko umpereria wala mipalanta paru umuruha ambienti orera mshkola mawani yolo nono vate vawe amanani heke wale palanta we kusanti are hiyano nimpersesara humurashpirari nimkanyeke ni tambeng wale ili hana mawani wale ili hana shkola yala i komunitati shkolari wira esuele ke inuwa ke esuelaka wira muho nona mpienti etu yo hirera ekirime ni hono ni hono na yehu na muho nona kampienti ni hono na yehu mansihu eyo etu yorera wasueli ha ana shkola wasueli ha ana mawani oten
1: mwole mwanyo kisiria
0: Molo mako kusera kintuna osukurela wahawa ekipe la ya orati msambiki anerela ya mpantra woni suweliha makalelo yala anashkola wira nikaleke sempere owe heria ulumu inku nihaateleke makatamiho oho nona sempere nikalihereke makalelo uri iriha ulumu inku ti meyu ambieni Risu e projeto ila ya plataforma verti enni ruhela molum orera nana nwaba anashkola hiya tuela wira yo kale projeto plataforma verti mashi nanera no miteko seya sa opalantari planta ni nasueli hakana mawani na anashkola skola ne la wenu
1: ndibawo sokola sobre sobre
0: brigad nimio ko sukurela

a presidente a elapahu. E polisia mwelapu yo Tanzania enigma wera mwelapu ili enigma njiria atu anlapu wampika e kunshene mirete sindukureri ha murum. Mariari fa mukumanilu wa habari olilfa na wiye Bernardo Toriwa au haka samitipo nimiyo Fernando Damash. Alahma. Kumanilo waihapari.

0: Da de Cristóvão Moreira.
1: Guarera.
0: Guarera. Mote Porera. Ela pu ele yowi. Ela pu ele yowi ni makala loyala. Munna mphanya mwana mwa mutiana. Ahi wandre malaya. Orivia wo tepa. Sayau wariye. Yo kuve yene. Wako hani gwento. Nri hawa. Mwevele velo hawa.
1: Ato kwenye. Kahema hawa hawa. Miki lagula wo. Iwariye ni 1972.
0: Setenta e dois.
1: Ah.
0: Independência ni hipundre.
1: Ina mwalela.
0: Nroe.
1: Zamuna yo hawe tindina. Ole mungu opitu kuwa. Ea kiki ima kiki yariaka na mwavano yao. Ahengwa reto amwara kutiku. Kala iwa hawo miki yariwaza. Ndoka na ziyara ni waza. Ah, hira kamonu pia tushu metu uitezi waza. Oo, kala wa. Oo, haya rana manitona. Oo, hamoru le. Mashimoro na wa. O nivele wedi hahiyo. Kahiyo. Mundo na mwuti wa wili mvulimimendo le.
0: Hii disenvolvimendo?
1: Na, tuna mwuti wa.
0: Tishia ninto, tishia nineriha.
1: Ah, engiri hafizo. Iyo ni yariye ya kase iyo. Iyo, for example, nisi hospitali. Kaunguro hao niro na manduku, ama ama yeta ni yope, api, ama cha hoko, masiani kenela kale. Ah, antao mna imanya yari wa nina anuwa yari hospitali. Kanlele. Masuvinyo rotara kare tuila muna, kamundu wa ufanya solusa mpoko malikinia. Mone si colone, luko mone si colone o vendre o montare ki shizano a sande moro ni ya kitima kiti hoka ni nato tediwa
0: wawi, lini, ea katani
1: ea kawa ni vera kera keni vera tu ora a montare shizano etu yo hera ni ya mwahawa si colone mashungwe hene ena nwa si colone omata.
0: Kini iso kwa chari hakari?
1: Ya, sikolo no mata nena anowa.
0: Odi, odelo apia, omelo lekeleke, omrojo?
1: Ah, akora wavenye rotara teri chuya. Niyo wa kata meneva shkola. Kovira mahiku wata kivira kawali ya lansoma zale, numariana akala mefaka ziyoito na mapuru nsora rongo wani, kompa nyami. Kinaule ni mwane ni luku shome no hipie na kande tozi anu ompeshari ki shome kwa wiki anu.
0: Kishanga kumemu
1: mshkola memu.
0: Opa.
1: Amare yana na shkola kina karuwato kuwani awa halatamu wapote sese shkuru. Namu noro venya rotara tari tuya kanendo upayetu mstavu. No hono na ya shuku. Eka hono na ya yao.
0: Ni yoko telogu ni yomane lowi.
1: Etu ni yapa hii eruni malela wa?
0: Hela po yo malela?
1: Ha, agora toyo kala enilwa, guvernu nusomu nonshi. Kala hii wawo, kolonu, kuwera yeyo, uwera guvernu nusomu vosesha. Do era vose, povu, nose ekisamu sha mstari vosesha. Agora nina nodiga guvernu nusomu nonshi, antawa yanashi kwa letuila niwa. Uwera nusomu nonshi.
0: Havon ni ruma?
1: Haa, nereke ni tunahu.
0: Havon ni ruma?
1: Haa. Antara orang lokal aku, yang akan pernah pergi ada bulu awiru, begitu itu, kom antek sta marat, nengle eleven neta, begitu itu kom antek sta marat, nengle eleven neta.
0: Ya.
1: Ah, bawa lumen kotor, tanwa muna wa, pakai kena nak buaya aku.
0: Masih, yang akan cuci kena kuki cuci, neti dene lewala kana hiereri.
1: Masi wako mhiyerere ya punu mpotu mwona kuprosambu nume kihana na kala angrupa wa. Kera, mkumemo, msaila inashitanaka, hao niwe kuna mankilu uo. Kera mwinatwela na leo, ale mwahieke. Aniki iwele na ohia uwe mwela shitanaka, hao mwela mwota, ankeo.